Kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira sabirenze urwami mbango kira kira kira kira senda simbwa no mwibutsa nawe ingene ivugira uwambaye nga uwambaye nga niwe ngomboye ngomboye ngomboye nakumbuye murumu nanjye niba yateretse imbizi yananiye ngo abandi bahungu ndamuzi ni Filipo ni Filipo buzira inzomu yahagaze inzomu yeba akira yatwariwe akira yatwariwe ukuru kirazemana wamu